Idang abiliak ngandu anga kumang nak tarantang gendang pencok nganu kanduang nibuang abarwa

chuông gầm puông sang kiang tiga nghe kudri ibu kebatin sang dekasinang rampang bungai bisi ai tu kebaranti balat ngamal saya.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat lah.